nakakang na tapingam ta ayaga sutput makuta nakakanik maku nakalagaro nakhtut takwam akit aki kun ma khun pingeng luta okkak to yakin khakluni kami nakakdot mai akuna khakin permanent one tamak unang utput tamai tamakunun atukuluku pinakukut khal makunun lu ayagasut kamnun knife luku apkit na kwat na kitwaklu ni down payment ayakini ut kluku akil itikchakalu ni piyakak makuthun akiwi tathom makut tikilhutung mai pilrit bang kanak pitukput tama kunak napakakaluni pilareni aknerutung qtut ilatreluni toy so much percentage tauna napakakalugup pilput interest ta galuni at tamutak kauluni takukin akili akukut pichakayakal khatjiulam ta akili jikakluni pikchakal ren taman at tamay chali at duukmay akke nagakan tikwak kakutaklugu Ikhmanun to khanik pagtugu-tugu luku pinginakaf kinaku takwam chiu nguru luku umiyong chautik luku chiu nguru luku ayak luku akilit kachakal rani khulkamak chik kachakal ni pil rani to ito khuntaw na penga katukuyuk ngak aki hak unak luku pikput kamagak tak luku pikcagal gani atuk knaku makutoya kili takket pikcagal luki ataun to kamangkaw tak luku tot nakcagal gani amlhinat duk apkit naklu ikhinak luni ilat ngak luni ai sun toi pilah ta ti ra le mi pilah se thwa sa kha ku mi tot toi ato kho lu ku man na pi che kha ya ka ka pa ran ri lam thu khang ku ta khong ku ta na sem mani pil ra ni mat khui mu ri sa gut to ka na ni ei sim channe ni akkort e en sirulat khanikanna akkanokh pakh knaku tauna kipusuvik nalunna kekhiluku post office sa uluni lupilalkhani khani yakkakini una first national bank ayakkhinillhuq allhakok toy pilha apkhtortsiga taqaumiaqnilam kutaram Tau na toy pika khasuk mani mayam sakit global Wells Fargo tau na toy first national aksu toy ton tau katulu ni tamay tamakot kamakfit tot na toy ato kuyuk ngalu ni chanik toy ikayut mo yak suni khutoy umyong chaut khluku pikum thu a chak marisi ya lakak put una piluku a makunun totn kong kuta kho ikayut ka knris kum nun atu galuki akit pa kam tki chukkok ik khliakh tul kha akim kamang ka kham chukam knang tuk Tau mekka aku ketemu kan kalas hulrita.